0: Kiman tiga kilo ay agi kilo ang iya wamanyan. Metadong kilo po ay www.radiocomneto.org/speakfarma. Unyo YouTube piyara bor wia bungwan tonna beach. Speak Pharma gulu kay ex andol mamegwa at Speak Pharma.
1: Meno pero lo ang iya manyan pichawani. Ki piyara bor wia bungwan tonna beach. Speak Pharma. Te iri pilo ang iya mukene dake. Ichawa mukene. Wajuli chawa mukene dare. Chawa mukene.

agwa odiang jami opi kado mina kor diang jo nuori agen kula jo uho chunya danga kire bi baby madatu rete awenyo gini ko ti mera weni yon lega dina yame jabe jello di ko chon wanu winyo duru kok dogi wani duru ni tia kok dokwen duru ni kok lor mom duru ni la ti ya pala karape duru nu oti yo go twal komi toko bi ariamo amo ele kona ngoro ko gino ti mera kwen mi ame jabe jello di ko chon wanu winyo duru kok dogi wani duru ni tia kok dokwen ma duru ni kok lor mom duru ni la ti ya pala karape duru nu oti yo go twal komi toko bi aya aman ripote tune ofisa walbang ninga kobi ripote tune ofisa ni jus pe ni na ya de go chon de oro komi mat ni mat wori on wo jang me opino pu yon yori yori ma da de woro ko jora tin kara ka wi yon de iman wang ma joka yele nono minna agwa ho denga jami opi kadu nuore wagenu lim lima luang mia yeli nono riporu tuni opisi ya walba ngema kubi riporu tuni opisi wa ni juspe ni na yao tiko chonte yoro kumi mat ni mat wari yon wo diang me obiro puyi yon yuri yuri madate waro kwa jona tin karaka wye yon karamano lega tina ni madatu ingwekiyo rwate ingwa tutu ye kul kuna koba karimaru tuni doga we imaru nuo lojo tuyo jange kintia ye ye ye imaru gire te do duo chino kwa mira luong baba kwa bineni baba bada ikobi maru nuo ikobi karimaru tuni doga we imaru nuo lojo tuyo jange kintia ye ye ye imaru gire te do duo chino kwa mira luong baba kwa bineni no kana do traiba dimo no ke benyo ponye tino adin cha ke lo reporta be ena choko ni neno oda papi buri ye je wo cho ye tuku no e mar wori cho baba ni amono lo baba yini bura bura ni lo noro binu ya wi ke je do tu yo di anko tin tu me dan lo no do bo lo no la yo di anko Baba we mo gbe worin ni ti yi yi aya dun e dia.

0: ya yele nono
1: amina
0: le megalo ajo ka yele nono agwa ho dia ja mi o bi kado
1: amina
0: agwa ho dia ja mi o bi kado
1: ha
0: yo baba yini bura bura ni lo noro bi ni ya wi ku je do tu yo dia ko ti re tu nge jang lo no da bo lo no la yo dia ko baba wi mo kwe wori ne ti yo yi ya ya tu nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we ja ra o wa ji ko bi won jang do kwa yo tong mo wa ju ki te da no mo lo ja te la nyo ko
1: o paro
0: won da paro koro nu anu o iria aria mo gwa paro koro ko mango tu ni puno da akwa nyo na ga puno koro nu anu o wa o chuye ko na nu e janga koro nyo ama ti lo jira bien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dia o ba mere pe anu o wa ga dia anja wa ga dia ngai pe ga mina wa ga dia anja mi o pi kadu akwa ga dia anja mi o pi kadu ha Hola, chao, hola, chuña. Hola, chao, hola. Won diang do kwang yo tong. Mungwe yu kiri te da nuo ngon loja. Loja te la nyoko.
1: O paro.
0: Won diang paro kono nuo nuo. Iriemo kwa. Ariemo yore paro kono nuo nuo. Tune puno da. Angwe yo nare puno kono nuo nuo. Wa chuña kona nuo e dianga. Kono nyo amati lo jira. Bien, uno a wara de chobo come roa. Kita eno chobi dia, oba mere pe anuo.
1: Kala yira don wa yoko ba.
0: Aman won di antia kumu, won di
1: apar di ame chia nino.
0: Ala ya don la nyo, odo go tabi di chete wa be di tong mere chia. Kobi. Won di ang dogo cheki wa, Ni rana ine no loni balle korini onu amaro kom twana paula dwomi eno kuaru wa chuye kona nwe ya no ane goda ye eno kuya ponyo tia komo da be tanki eba ken lo nyola nye gireo berche ki wenenga won dang dogo cheki wa ni rana ine no loni balle korini onu amaro Kwa mtu anapaula, dungi eno kwaru. Uwa uchuye kona nuo papero, nuande kutaye eno kuyaponyo.
2: La ready we ene tie ye fony mama dit dit mama dong bene pelare nyiru paru diange ma dong mele kuri luteno la kuri hulu mone ma pegi ye mon dagen ke cerga timu timba gumi mi mi komle wai lonne kone mago ay ay ay kone ti walo jera piano en pebe jaro jale ba Chorio yo redia yo ayero kayo kayo mo dog ver nyero cherwa ga jare kay no no won la tiene no jambe muara ko dara kuri diang mo nyara diang pa jale kuri diang nen pe ju ma dong bene pelare pero tu ju banget ma diang ngor ya mo diang ene we ko nyal aya aya aya Anyway, da kira pa dong wak badanya ti menono e kom chawa hario ke nuchu wati wang chamia ge kene la win radio yup me my note tin wati ka jwa kana ka chelwan kirnya ke ke ka sule na ti ke piat ne mena ko tiano me ke ti ka wat mamonya ti ka ti ka ka mo ke kan mena ina ti ka winya wa ye la win radio kan no bit ber ka me ti ke pon wi e kom wa mano ti ne matina la win radio ma en lok ma per ti ka ti ka ti ka dok ber te chalu ke ma per te to pale in la nyodo in latin kwan in ngati mo ken manoy tika win news speak fm you tian min in matin man lok mo kati ki pot la lok man lok mo kati ki pot la lok matit maloro ite meno ministry of education and sport man la dit dr Dennis Mugimba Ano kar ke lok kamaleng la win radio kun tika me no ngech man ma per tak total bot lu nyodo bot lu tieno kwan bot wegi school ne gin ma mir ke tim ma per tak loyo Mi achet ga mette pe ki nero mo ki ken. Mi loro kit. Education institution mo ki ken. But ke nero kompiti chawani joma gen gitie ki smartphone. Ke chere on social media. The bole mo dong raj loo TikTok. Ibi no no kit videos mo kena tika wot lawin radio. Maka ina nero. Wajani mono ki bi loro guak school loko because of a ball like inga ngage. But anyway, lok mo kati ki bought a spoke passion. Meno the ministry. Ma en nano lok me, ma en tie ite ministry of education and sport lo in. Radio meno gil ma pia tapano meri en bet kinget minge en. Kono do, gil ma eno wajo to toale man bot lo nyoru. Ka chel ki heads of institutions. Ne gil ma pia tapano meri ke nano mono ki bedo vigilant. Dok benekit yu ke menu standard operating procedures man SOPs we akolto ko guiding dano the wind radio menu ke menu pe attack rather menu lok mokari ke bot Dr. Mugimbra ma enna and tie at the Ministry of Health rather menu ngom menu tie enna kari ke kare the wind radio gen ma pe attack ma mire yin a team. Any ye carry we ni gamento mogoni lock me lor gang pan mo peke lock me lor gang fonye mo ke kan peke malope ke video nyo rumors manotika karo matika misinforming la nyweli me lobu Uganda ane ke bilor gang kwano manju ka in latin tika kwan Kampala nyo gwakti akwan igulu ke kan chwa latin school okay. Men ngom manoti ma pier tak ma tamni umira wegi nge kor ge kor peggul la yen station adigu chen berge kar men ngo chim ke botin e nota bero ha bero bero ngwena chela ngwen a bichel bichel a bich nota rio not nota ngwena bich a bero boro a bich a boro e berge kar me penyo we a chel mo we akwanen ket me lor ne yo tieno men matin ne.